0: To madalla da fatan za a yi mana aho 20 da aka ji. To yayin da ya rage kwanaki a gudanar da bikin babban sallar layya a fadin duniya a Najeriya da Niger da wasu yankuna na Afrika. Al'ummar musulmi a fadin kasashen sun fara kokawa kan tashin farashin dabbobin layya. Masu niyyar yin layya a sassan kasar da yana cewa farashin ya musu tsada amma a gefe guda dillalan dabbobi na cewa yanayin kasuwa ne janyo tsadar. To domin tattauna akan wannan batu mun gayyaci baki kamar haka. A nan ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu muna tare da Alhaji Nafi'u Abdullahi mai raguna nyanya. Kai tsaye kuma ta waya muna tare da Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Northwest da ke Kano. Akwai Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar Fulani ta kulan Allah. To barka da zuwa. To madalla. To idan muka soma da kai da muke tare da kai a nan a ɗakin watsa shirye-shirye me zaka ce dangane da halin da ake ciki na farashin raguna?
1: To alhamdulillah halin da ake ciki na farashin raguna ba abin da zamu ce sai godiya. Kowane abu dama yana tafiya daidai da lokaci, kuma yawanci maganan farashi da ake magana to ana yi amma ba kamar yadda ake kururuta shi ba.
0: Kana nufin ana zuzutawa kenan farashin ko me?
1: Yawwa.
0: Me yasa ka ce haka?
1: Abinda yasa na ce haka, wani lokaci zaka duka jin maganganun haka a social media da kuma cikin anguwanni wajajen jama'a inda suke shira, to sai ka ji ana cewa farashin rago na je ko kuma na ji an ce yanzu ya kai kaza. To amma inda zaka tashi ka je kasuwan da kanka, ka je ka duba ragon ka taya ko kuma ka tambaye kudin sa ka ji, sai ka ji kudin bai kai yadda kake ji ana fada ba. To mafi akasarin lokuta mu kan mukan dan ci wannan sai muna shan mamaki mai mutane ba su zo kasuwa ba amma suna yanke hukunci.
0: To kamar farashin idan ka na bana da kamar da shekara da ta gabata, ya zaka iya kwatanta mana?
1: Wato babbancin kadan ne dan in ka duba da bana da shekara da ta gabata, bambanci baya wuce irin a ce a sami kaman 20,000 yayi tsanani a ce 30. To haka za a iya cewa bambancin kadan ne kawai.
0: Yanzu kamar ku a wurin ku in za ku sayar da ƙosasshen rago yana kaiwa nawa?
1: In za a sayar da ƙosasshen rago ana iya samun shi matsakaici ƙosasshe kuma za a iya samun shi 300-350.
0: To yanzu kai 300-350 ga talakan Najeriya ai yayi tsada.
1: To ai duba da sha'anin rayuwar ne yadda ta riga ta canja. In kika duba ba za a ɗauka abun gaba ɗaya ka cokan a ɗora a kan rago.
0: Ni fa da kake maganan cewa farashin ba kamar yadda mutane suke zuzutawa ba, da nawa ka tambaye na yi tunanin za ka ce min ko 80,000 ko 70,000. Mana to ai za ka duba shi talakan Najeriya ma'aikaci ma nawa ne albashi mafi ƙanƙanta da yake ɗauka, a ce mai rago 300-350 ba ƙananan kuɗaɗe ba ne.
1: Haka ne, amma in kika duba ai wato tsananin abun ba iya rago ba ne kaɗai.
0: Duka dabbobi ne ai ko?
1: Duka dabbobi ne da kuma sha'anin rayuwar baki.
0: Amma ko me kake gani yake janyo tsadar dabbobi musamman ma a irin wannan lokacin aka zo lokacin sallah?
1: To gaskiya abun da yake kawo tsadar dabbobi musamman a wannan lokaci, kin ga matsalan tsaron nan ya ba da gudunmawa sosai. Saboda wuraren da ake zuwa a ci kasuwanni a samu su da sauki kuma suna nan a wadace, to yanzu babu su ko kuma ba a samun shiga wuraren. Sannan kuma sace-sacen dabbobin ya takaita, ya hana mutane su yi kiwo yanda ya kamata. Kamar da babu annan ana kiwatawa kuma a lokaci yayi a fito da su kasuwa a samu kuma a shiga kasuwanni ta ko ina a siya waita, to ana samun
0: sauki.
1: To amma duk abin da aka ce an samu karanci ko kuma an samu wani al'amari da ya kawo cikas wajen gudanar da shi yanda ya dace, to dole za a sami wata 'yar damuwa a kai kaɗan.
0: Kamar yanzu kana nufin dai matsalar tsaro?
1: Yawwa, akwai matsalar tsaro, sannan akwai maganan tsadan mai din nan.
0: Tsadan mai duka dai
1: duka.
0: amma ai ko ba lokacin ko ba ba ko babu batun tsaro da wai indai aka ce sallah ya zo gaskiya zaka ga ragunan suna sauya farashin suna sauya ni so nake in fahimci menene yasa lokacin sallar layya farashin ke ko saboda mutane ne da dama suna da bukatar ta a wani suna da bukatar ragon a wannan lokacin

0: kowane dan kasuwa yana son ya siyo abu a cikin sauki domin ya samu shi ma ya sayar da sauki. To duk abu da aka ce maka dan kasuwa ya samu shi da wahala ko kuma ya samu shi da tsada shi ma ba son sa bane, ba kuma ya jin dadin gudanar da wannan.
1: Kana ganin ba buri ake daura akai ba saboda an ga sallah?
0: Ba maganan buri a ciki.
1: Kai dai maybe ba kai, amma dai ɗan kasuwannin ku akwai dadan da ake zargi cewa suna daura buri.
0: To in akwai su dai ba mu san su ba.
1: To madalla bari mu je wurin Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, masanin tattalin arziki kuma malami a Jami'ar Northwest dake Kano. Dr. barka da shigowa cikin shirin.
2: To barkanku da dare.
1: Kun kamar masana a tattalin arziki, ya kuke kallon halin da ake ciki game da farashin raguna a wannan lokaci da muke girgan kwanaki a gudanar da bikin babban sallar layya?
2: To za mu iya cewa farashin raguna da ma sauran dabbobi ya yi tashin goron zabi, musamman yanzu da ake gabar zuwa ga sallah. Za mu iya cewa ya tashin goron zabi a kasuwanninmu, musamman nan Kano da ma na sauran sassa da suke a Najeriya. Na to ai idan misali ana maganar ko dalilan da yasa suka yi tsadan ne, to kusan ma iya cewa akwai dalilai da dama.
1: To kamar me
2: dalilan? Wanda kuka gama magana da shi yanzu na iya magana wasu. Na'am?
1: Yawa ina jin ka na'am.
2: Yawa misali yayi maganar karanci da aka samu saboda tashi-tashin hankula da an kashe wasu dabbobin, wannan tabbas ya bada gudunmawa. Amma a daidai wannan lokacin a iya cewa akwai wasu dalilai masu ƙarfi. Na farko akwai abin da muke kira supply shocks, ma'ana samun matsala na samu dabbobin zuwa nan kasuwanni. Da inda aka fi kawo wannan dabbobin ne daga Niger ne. To amma yanzu tsawon shekara biyu shugabannin Niger ko ince shugaban ƙasar Niger ya sa abin da ake kira embargo ya hana fito da dabbobi. Wannan ya
1: jawo inda kake akwai dan hayaniya dakta, ko zaka dan matsa hayaniya tana dan shiga ciki ba ma jin ka sosai.
2: Sani. To. Yawa.
1: Bismillah.
2: To. Misali akwai shi wannan karanci da aka samu. To yanzu kuma ga karanci a dalilin Niger ba a shigo da dabbobin nan. Kuma a daidai wannan lokacin da muke tinkarar sallah sai kasance an samu tsada ta makamashi, musamman man fetur, iskar gas, man diesel. To kuma motocin da suke yin jigira ko suke yin sufurin wannan dabbobin suna amfani da wannan mayukan ne. Kuma yanzu maimakon tunda ba za a iya shigo da su daga Niger ba, sai dai a je Chadi ko a je Kamaru, daga nan ake ɗauko su. Kuma a ɗauko su yawanci manyan kasuwannin nan suna Kano, misali kamar Abatuwa, kamar Udil, kamar Getso, sai da kuma misali kasuwar Zango da take a Kaduna. Waɗanda za mu iya cewa wannan hanyar su ne kawai kasuwar Port Harcourt da kuma kasuwar Mubi, su ne suke kusa da inda ake kawo su daga Chadi da kuma Kamaru. Saboda haka akwai tsadar wannan jigilar ɗebo su a kawo su kasuwanni. Ga kuma farashin mai da ya tashi. Abu na uku akwai tsadar kayan abinci. Ana fama da inflation a Najeriya ma hauhawar farashi na kayan abinci. Wannan tsadar farashin kayan abincin kasancewar su ma dabbobin abincinsu yana fita ne daga kayan abincin al'umma, musamman kamar dusa, wanda a yanzu kwanan dusa yakan kai misali naira 700. To shi ma tsadar kayan abincin ya janyo wahala da tsadar yin kiwon. Waɗanda aka kiwata a gida, aƙalla ana kashe abin da bai gaza naira 100,000 ba zuwa 150,000 wajen ciyar da su a tsawon shekara ɗaya. Wannan shi ma ya taimaka wajen yin tsadar waɗannan dabbobi da muke amfani da su, musamman kuma duba da yanzu akwai kuma buƙata da ta taso cewa sallah ce ta gabato, mutane suna da buƙatar wannan dabbobin, wanda ita kanta buƙata kaɗai da muke kira demand tana iya janyo a samu tashin goron zabi na farashi.
1: Duk da waɗannan abubuwan da ka lissafo
2: tsari, shi yasa zaki ga aƙalla yanzu rago da ake cewa misali madaidaici ba matsakaici ba, aƙalla 200,000 zuwa 350,000
1: a nan Kano kenan.
2: Idan kana son matsakaici, aƙalla 350,000 zuwa kimanin
1: 650,000.
2: Idan kuwa ƙato babba ne da za a gani a faɗa, ina fara ne da kimanin naira 700,000 abin da ya sama.
1: Dakta yana ji na?
2: Yana da ciyar da su da ake, yana da alaka da sufurinsu da ake, yana da alaka da karanci da suke.
1: Dakta kana ji na? Kana ji na? Hello? Yauwa kana ji na?

0: Kana tare da mu?
1: Ina jin ki yanzu.
0: Na
1: Ina
0: ce
1: jin ki yanzu.
0: misali, Nijar mai makwabtaka da Najeriya ta dau matakin cewa kada a fitar da raguna saboda 'yan kasa su samu sauki. A Najeriya me ya kamata a ce ita kamar gwamnatoci na yi saboda su ma irin wannan lokaci 'yan kasar su rika samun rangwami musamman ma ma'aikata da sauran masu karamin karfi.
1: To abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi a fara mai da hankali ga ciwo din. Ya zama an inganta tunda yanzu har ana da ma'aikata ta gwamnati da ake kira ministry. Wanda kawai akan harkar kiwo ne har da minista ma. To ya kamata a karfafi wannan harka na kiwo. Sannan kuma idan abin da muke samarwa din ba zai wadata ba, dole kuma gwamnati ta ba da dama a dinka shigo da su daga wasu sassa. Kuma yanzu idan muka duba shigo da su ba da ake daga Chadu da Kamaru, bayan tsadar sufuri akwai kuma karewar darajar naira. Kuma idan za a siyo su dole sai an canji kuɗi na da ake kira franc na su Kamaru. To wannan ma shi kanshi misalin kuɗi tana ƙara mana tsadar wannan dabbobi da ake kawo cikin Najeriya.
0: To dakta, yanzu kamar a wannan yanayi da ake ciki ana ganin duk da waɗannan matsaloli da kuma shawarwari da ake yawaita bayarwa su ma kamar 'yan kasuwa inda aka ce an zo gaba haka batu ne na sallah, kamar tsadan da suke kamar kuɗaɗen da suke suna ɗan tsawala kuɗaɗe zargin da ake kenan inda ake ganin su ma akwai abin da za su iya saura kowane ɓangare a samu sauƙi, ka yarda da haka?
1: To idan mutum zai iya faɗin haka, amma ni abin da nake gani shi ne idan aƙalla kiwon rago ɗaya da za ka kiwata ya kai misali matsakaici ba babbacan ba a shekara za ka kashe kimanin 100,000 zuwa 150,000 wajen ciyar da shi, banda wahalar da kake yi wanda idan har ce kai ma kullum a ce kuɗin wahalar ka naira 200 ko 300 sai yake gaba kuɗin ragon nan ya haura naira 200,000 kai kanka a wajen ka. Saboda haka sai idan mutum zai irin wannan lissafin za ka ga cewa ma ba wai tsadar ba wai mutsu masu sai da dabbobin ba ne suka samar da tsadar. A hakan ma wani idan ya tsira kusan kamar ya mai da kuɗin shi ne ko kamar ya yi adashi ne ba wai riba ba ce ba.
0: To Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, zan sake dawa gare ka, bari ni je wurin Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar Fulani ta kulan Allah. Barka da shigowa cikin wannan shiri.
2: Yawa, ina godiya.
0: To kamar daga ɓangaren ku me za ku ce dangane da yanayin da farashin dabbobi musamman a wannan lokaci da ake shirin sallah?
2: To ba abin da za mu ce illa nuna damuwa da baƙin ciki da takaici da abin da ƙasar mu ko kuma talakawan ƙasar mu suka rufe kansu a ciki. Wato duk ko tambaya ne nawa kai a Najeriya amsar da iri ɗaya ce. Duk wata amsar ba ta wuce a ce maka rago da ya kai layya ya tashi daga 200,000 abin 3-4 haka har zuwa miliyan ɗaya da wani abu. Ko a Fotiskum an sai da ɗaya miliyan ɗaya da 200,000. Da zuwa Abuja akwai mai faɗa min mahadiyar dai akwai ragon miliyan 1,800,000. To mu koma baya, idan muka dubi layya a da za ka ga mata za su yi, mai gida zai yi, na mata a rataye a kofar ɗakunansu, na mai gida a rataye wani ma biyu wani ma uku zai yanka. To yau mata ka an daɗe da shafe su, maganar maza ake mazan ma sai masu ido da kwalli ko kuma ai karo-karo da maza da matan a yi.
0: Kana nufin magidantan ba sa iya yi wa matan salayya kenan?
2: To su ma ba su yi wa kan ai da matan da kokari da abin da suka tsururta suke yi ba sai namiji ya yi musu ba ya daɗi. Kowace mace au tana kiwon abin layyarta au kuma abin da take samu za ta kukkulla ta layya don siyan bai fi ƙarfinta ba. Namiji kuma zai yi wa kansa 1, 2, 3 ko abin da ma fi haka. Kowace tana da abin layya don ana ga rashin yin ma kamar gazawa ne. To amma yanzu abun ya shaddada ya kai ba a ma batun mata ka an daɗe da shafe babinsu. Gara ma ma'aikata su sukan tallafa wa mijin don kar a ji kunya a yi karo-karo a ce an samu rago an yanka din dai saboda yara. Galibi ma sukan ba don addini ba don a fita kunyar mutane. To idan muka koma yanzu kuma muka duba matuƙar rago ya wuce 30,000 abin da ya samu. Ai ya yi tsada mutane ba sai a ce maka 100,000. Shin ma'aikatan ƙasar nan mutum nawa ne waɗanda ma suke samun albashi mutum nawa ne za su iya bugar ƙirji su sai abin 100,000? 100,000 fa ba naira 100 ba ne, abin yana ba mu mamaki.
0: Karamin
2: albashi ma bai kai 100,000 nan ba. Kuma mutum in dai ba so ake kai layyar shiga ɗaka kai kuka ba, ta yaya mutum zai sai abin da ya wuce 100,000 albashi alhali albashinsa kasa da 100,000 ne ko sama kadan. To mu koma abin da ya ja wannan a takaice. Babu abin da ya ja yasa muke takaici illa takaci da takulete bangaro da aka yi da harkar kiwo kafin ka zo sace su ko kauran da suke sai ka fara duba babban babin. Dabbobin nan mun sha fadin cewa ba ruwansu ake daga sama ba. Kuma duk shaharar duniyan nan da cigabar kimiyya babu kasar da take kera dabbobi. A ce waɗannan na kimiyya ne da aka samu. Babu. To kuma kowane abu sai ka tattale shi ka same shi. Yanzu manoma ba noma suke ba da kakaci girbi ba. Mai ba sai an hago shi an sha wahala ake sai. To don me dabbobin nan da masu kiwon dabbobin galibi gwamnoni kalilan ne. Suke kula da su hatta yanzu dauki misali gwamnatin tarayya da ta kafa da ita ce ma muka fi tafawa don ita ta fi kula da makiyayan Najeriya zuwa yanzu tunda aka yi Najeriya nan duk da yawan dabbobin dan a da dabbobi sun fi mutane yawa amma yanzu mutanen sun fi dabbobin yawa nesa ba kusa ba to wannan gwamnati ita ta yi mana kwamitin zamanantar da kiwo wanda shugaban kasa da kansa shine shugaban Professor Muhammad Jinka shine mataimakin sa ga kuma ma'aikatar kiwon dabbobi amma kuma duka kusan digi ba giro ne babu
0: Malam Khalil Muhammad Bello kana ji na
2: ina ji
0: akwai tsari da mutane suke a baya zaka ga mutum ko shekara ɗaya ko wata shida ko watanni kafin sallah ya tanidi abin layya ya kiwata yanzu me kake gani yasa wannan tsarin ya sauya
2: to ai an ce wai menene ai sai ka koshi da ruwa kake aje na gobe ko ai yanzu mutane ki akwai kalmar bare bari wata unguwa akwai ta wani gari wanda raki layya cikin ina zan sa kaina ai yanzu kusan al'umma galibi sun shiga wannan kalma ta bare bari da raki layya cikin yayin da mutum abin da zai ci ma ba batun nama ba tsaba ma da zai hadiya kamar tsuntsu da kir yake samu ina zai samu wani abu ya rage in kace zaka kiwo kai ma baka koshi ya zaka kiwata wani abu babu dabbar da zaka kiwata fata ci kasa da 1,000 a kullum wanda 1,000 kai ma kana neman ta auka sai ruwa auka sai gawayi auka sai abin da zaka ci koda tsaba haka masara so babu ne babu te mutane suna cikin duniyar babu galibi al'umma wallahi zaki gaba mutum kamar bushiya a tattashi saboda tsaba tunani da fargaba babu abin da za a ci
0: yanzu kana maganan cewa idan za a siya rago yana kai koshashe mai kyau yana kai miliyan ɗaya a wasu wurare miliyan ɗaya to in aka zo kan batun safa ya farashin su
2: na'am
0: ya farashin sa nace kana maganar raguna yanda suka yi tsada haka na kiran miliyoyi to su kuma safin aka tabo su ya farashin nasi
2: to sai din ma binciken da na ya nuna min da an dai sayar da na miliyan 2,200 da shi a fatiskum shine iya kololuwar da naji shi bara gonnan da zai kai miliyan 1,800 kiwo ne na shekaru fa 2-3 ba ba wai kiwo ne na shekara ɗaya ba abu ne da akan kirke shi ai ta kiwon sa yayin shekaru wanda ba kowa bane zai iya wannan din sai koshishe sannan kuma akwai hadarin asati idan muka dunkule amsar tsadan nan ta su fa gaba ɗaya rashin dabbobin ne gwamnatoci ya kamata su mai da hankali ko da yake ba ita
0: zan sake dawowa gare ka bari in zo wurin Alhaji Nafi da muke tare da shi a nan mai sai da raguna kaji abin da Khalil Muhammad Bello na kulan Allah yake cewa kai ma ka yarda da cewa yanzu kiwo baya yiwuwa
3: eh wannan gaskiya ne ai dama
0: masu kiwon gidan nan
3: kware ai baki manta ba magana da muka yi da farko kusan wannan tana ciki kuma ba wani abu ya haifar da hakan ba sai irin kamar matsalan sace-sacen nan dan in baki manta ba a wurare da dama musamman ta wajajen Katsina a yan lokutan baya Aisha a shiga gida ire-iren wannan kiwon a kwance a kora wani ma da kanka zaka kwance ka kora musu su ci gaba da dashi to ire-iren wannan duta ba da gudunmuwa haka kuma sannan kamar yanda shi ma ya faɗa sai mutun ya koshi zai iya aje wani abu har ya kiwata dabba saboda ita ma da kike ganin ta abinci take ci kuma abincinta yana kusan na jama'a da mun mutane saboda a cikin nan mutane ake furtar da nata to a duk lokacin da na mutane yayi tsada natin ita ma haka ne kuma a yanzu haka din ma natin yana hawa to yanzu ta cikin ka zakai ko ta kiwon dabba to kin ga dole a ce wannan ma din ya bada gudunmawa
0: to yanzu kamar a kasuwannin ku kuna samun mutane da ke zuwa sosai suna siyan dabbobin ku kuma har yanzu ba ku ga irin fitowa mutane kamar yadda kuka yi tsammani ba
3: eh gaskiya ne har yanzu ba mu ga fitowar mutane kamar yadda muka yi tsammani ba fitowar mutane a yanzu ya ragu ba kamar yadda aka saba fitowa a baya ba wannan gaskiya ne
0: a baya kamar zuwa yanzu ana iya cewa kai misali da kake sayar da raguna kana iya kusa sayar da kashi 50 zuwa 60 wanda a yanzu kaga akwai babbanci sosai babu mamaki har yanzu baka samu wani kaso mai yawa na cikin dabbobinka da ka sayar ba
3: eh wannan gaskiya ne haka ne kware da gaske har yanzu ban samu wani kaso mai yawa kamar yanda aka saba yi din a baya ba wannan haka yake kware da gaske
0: kuma idan akai sauki za a fadi
3: eh wannan haka yake tabbas zawar aka ce an yi sauki to an fadi
0: to bari mu je wajen Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage muna tare da shi ta waya shi ma Dr. Kaji abubuwan da muka tattauna kuma kaji abin da Khalil Muhammad Bello na kulan Allah ke cewa kai ma ka yi da ra'ayin sa kan bacin dabbobin da wanda yake kiwo ma yanzu gagara yake ko da daidai ku mutane ma ba sa iya yi ma a cikin gidajen su
1: gaskiya ne kiwon yanzu yayi tsada indai wanda zaka kirki ne ka kiwo ta ba kowa bane yake yawa in ba wanda ya saba ba kuma ya san dabarun shi sannan kuma ya maida abin kaman tanadi ne ba wai ya maida shi kaman harkar kasuwanci ba a wani tanadi ne yake na tara kudin shi yanda idan ya sai da zai karbi kudin shi a dukule
0: to kamar wani zabi kenan rage wa mutane a yanzu tun daga halin da ake ciki kuma layyan nan kusan abu ne da indai kana da hali ya wajabta a kanka
1: to kamar yanda ya jawabi a yanzu cewa kaman mutane ba sa zuwa kasuwanni yin siyayya ina ga yanzu kasancewar da yawa gwamnatoci da su albashi ba da kamfanin nika daga nan zuwa litinin akwai yawar ayi albashi to idan aka yi albashi kasancewar kuma karfin albashi na mutanen Najeriya idan ka lissa ba sai ka ga kalilan ne za su iya siyar rago daga albashinsu to la'alla za su iya samun ciniki na bangaren shanu ma'aikata za su iya rinka haɗa wasu kudin da aka saba na haɗaka a rinka siyan kamar shanu ana yankawa amma siyar raguna zai yi matuƙar yin wahala sai dai kuma akwai yiwuwar 'yan siyasa a Najeriya tunda mun sai da siyasa mu take za su iya bujurwa su siya su ma kuma domin su rabar
0: eh akwai wannan tsari ka wanda 'yan siyasa ko manyan mutane haka zaka ga suna siyan ragunan suna rarrabawa ban sani ba kai da kake sa ido kan yadda al'amuran ke tafiya yanzu ka fara gan alamun irin haka
1: akwai alamun naga kamar akwai foundations misali kaman a ce irin cibiyoyi na taimakawa al'umma su tuni na fara ganin suna siya ina mai tabbata miki kuma akwai yiwuwar manyan mutane da siyasa za su iya siyan raguna amma dai ɗaiɗaikun al'umma musamman ma'aikata mafi yawansu sai dai su yi haɗaka su rinka siyan shanu ko raguna suna yankawa
0: to madalla malam Nafi Abdullahi mai raguna shin ka samu wani kwassama wanda ya zo ce maka misali ka aje mai raguna 50 ko 100 ɗan siyasa babu mamakin zai rabawa marasa ƙarfi su ma su samu su ma su layya
3: ban samu ba gaskiya
0: da haka da sauran aiki kenan
3: lallai dai kam
0: to ma saurare kuna sauraron shirin ra'ayi rigani kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC inda wannan rana muke tattauna shirye-shiryen babban sallar layya wanda ya rage ɗan kwanaki musamman a wannan lokaci da ake maganar dabbobi sun yi tsada a kasuwannin Najeriya da Niger da sauran yankuna dai na Afirka to ta waya ina tare da Alhaji Hamisu Mirago Dede Alhaji Hamisu barka da shigowa cikin wannan shiri
4: Assalamu alaikum wa
0: rahmatullahi alaikum salam Alhaji Hamisu barka da shigowa cikin shirin ra'ayi riga
4: barkan mu dai ranki radi ya aiki
0: alhamdulillah a kasuwan Dede kake siyar da naka raguna
4: eh sai dai da yake an baki sunan ba daidai ba ina ganin ku a cikin da rubuta
0: sunana
4: ne mai rago didi
0: to malam Usaini mana ahuwa ka aje mun ragon sallan ne yanzu an karba
4: ai ragon ma ba guda ɗaya na aje muku ba
0: a raguna kenan
4: eh raguna aka aje muku domin irin yadda kuke kokari gurin mayarwa da al'umma kai wajibi akwai naku irin goren sallan ai
0: to muna godiya ma'aikatan BBC za a gwangwaje miki rina to yanzu kaman ya ake ciki batun tsadan raguna nawa ya ragunan suke a wurinku nan kasuwar taku
4: eh gaskiya lamari kin san da yake mu diloli ne tunda mu dai falaki ba rani ba damuna sana'ar mu kenan ta dabba yawa mu sana'ar mu kenan ba mu da sana'ar da ta wuce ta rago
0: to yanzu da kamar aka doshi sallah ya farashin suke
4: yanzu farashin dabba yana dan hawa sakamakon bayanin da yana da tsayi sai dai ayi hakuri in yi bayani domin daman a zuciyata akwai abinda muka yake gani mu ɗan kasuwan dabba wanda ake ƙara karyarwa da al'umma gwiwa ɓangaren tsadar dabbobi a lokacin sallah dabba tana tsada a lokacin sallah amma ba irin tsadar da mutane suke tunani ba duba da la'akari da yanayin yadda social media ta zama na cewa ita ce madubi da take haskawa duniya da tsarin abu yadda yake tafiya yawa to akwai abubuwa da dama wanda ba gaskiya bane ake gani a social media
0: kaman farashin su da ake sakawa kenan ana zuzutawa
4: eh gaskiyar lamari a irin farashin da ake sakawa ana zuzutawa al'amarin domin gaskiya al'amarin bai fa kai haka ba
0: to kamar ni yanzu abin da nake son sani nawa farashin suke a wurin ku saboda kaga mun ji wanda yayin bayanin akwai rago mai miliyan 1 sama da miliyan akwai wanda yayin bayanin 200,300 ta kaman ku wurin ku ya farashin suke a da kuma me ya sauya yanzu da muke tunkara babban sallah
4: yawa na ji dadin wannan bayanin da ke domin Allah duk wanda ya san dabba duk wanda ya san rago dan rago na fadin Najeriya a arewa yana ji na ya san da wannan farashin rago in dai kana siyan sa tun daga wannan sallar da ta wuce har zuwa yanzu da muke yawa
0: bai sauya ba
4: ragon da ka siya waccan sallar a irin wannan farashin a yanzu ma kai zaka same shi a irin wannan farashin dalili na anan shine mu sana'a ta kenan ba rani ba da kuma ina duke dabba 100,200
0: to amma ni har yanzu baka fada min kudin dabbar ba
4: yawa akwai low budget dabba tana farawa daga kan 100,000, 150,000, 200,000, 250,000, 300,000 har miliyan 1,800,000 a yanzu haka ina da ragon miliyan 1,800,000 a cikin kasuwan
0: din yanzu kai maganan tun daga 100,000 ina baka 100,000 zaka bar ragon da zai min layya
4: na'am
0: in aka baka 100,000 zaka bar ragon da zai layya
4: tabbas zan baki ragon da zai miki layya idan kina kusa daga nan Abuja har in baki kudi in ce ki zukarawa motar ki mai
0: ka san ma saurare fa suna sauraron ka dan haka mutane za su zo za su ce ka ba su raguna masu sauki tunda kaga yanzu ana kuka ana cikin matsi kuma ka ce a wurin ku ana samun har na 100,000 wanda babu mamakin wasu za su iya cewa da sauki tun daga abokin ka ko aboki irin abokin sana'a ta kwaranka da kuke sana'a shi yana magana a kaso su tanyanya tana kai 300,000, 350,000 koshashen da zai yadi
4: gaskiyar lamari mu anan a yanzu haka ina da ragon 100,000, 120,000, 130,000 wanda zan bawo mutun yayi layye da shi a yanzu haka idan kana da bukatar 100 ma a neme ni akwai shi
0: Usaini ba dai tallaka ke mana ba ko Mallam Nafi'u Abdullahi mai raguna ka ji abin da Usaini yake cewa
3: eh na ji abin da yake amma ke ma da kin tambaya cewa ragon da zai layya abin da kika tambaye ni cewa kin tambaye ni koshashe
0: wanda zai layya
3: koshashe
0: to a koshashe ake bukata ko ba da rawa me kuke a layya
3: eh ai ba maganar rawa wanda ya ragon da zai layye ne za a iya samu kasa da haka
0: kasa da nawa
3: kasa da 100
0: da 100,000
3: a kasa da 300 yawa ana iya samu ragon da zai layya wannan bayanin nasa haka ne to dan bambancin kadan ne kamar yanda yace ba a samu canji ba bambanci da bara da bana to eh lalle kam akwai shi sai dai kadan ne kamar yanda na ga miki
0: amma ni na ta mamaki yanda kuke ta cewa a social media saboda yanzu social media a wani kafafen sada zumunta sun kasance ma wurin da mutane ke sana'a kuma na san kai ma babu mamaki kana da abokan hulɗanka wanda suke sai da ragunan kuma ta waɗannan kafafe suke ciniki za su dauka su daura so me laifin farashin da ake sakawa irin wannan kafofin sada zumunta da kuma ku kuma farashin ku na kaso har da kuke ganin kamar ana zuzuta abin ne a kafofin sada zumunta
3: eh gaskiya ne wato kin san ita wannan harkan akwai matsaloli da take fuskanta musamman shi abokin harkata da ya gama magana yanzu shi ba ya sani don ire-iren wannan tana wannan matsalolin suna ci mana tuwa ƙwarya wanda kamar yanda ya faɗa ni ma haka nake aiki kenan ba dare ba rana
0: ko da in social media din sun fice niki ne shi yasa kuke ganin kamar
3: a'a ba haka ba da kin san kamar mu abinda nake so in ga miki anan shine wanda aiki kenan ba dare ba rana mu muka san dadin ta mu muka san wahalar ta amma sai irin wannan lokacin wanda bai san komai akan harkan ba kawai sai yazo shige ta daka
0: da shige ta nifi da bai san komai akan harkar
3: ba nagode abin da nake nifi shine yanzu ba ga aikin ki ba kawai in kin ji ana harkar rago an san ana sayarwa sai ki ce to ki shikenan ke ma kina sai da raguna sai ki dauki buri sai ki dora akai
0: sai a zuba kudi
3: eh gashi zaki yanzu zan iya sayar miki a kudi mai sauki to amma saboda ba aikin ki bane ba ke yake cin da shike ba shi ruwa ba wannan dai dawainiya ta ne to ke kuma ni kika tashi sai ki sa buri akai fiye da abin da ake tsaye to da ire-iren wannan in social media suke wannan in wani ma da zai ce miki yana sai da rago ko wata za ta ce miki tana sai da rago in zaki zo ki sa ta ga ko ki sa shi a gaba mu je ka nuna mu inda ragon yake bai sani ba
0: to yanzu baran je wurin Shamsuddin Garba Sani mai sai da rago a social media Malam Shamsuddin barka da shigowa cikin wannan shirin.
5: Barka da ina wurin.
0: Lafiya lau. Kaji abin da muke tattaunawa ban sani ba ko kana tare da mu tun azu. To menene martanin ka kan masu sayar da raguna a social media? An ce ku ne kuke sa ake ganin kaman raguna sun yi tsada amma farashin ba haka yake ba.
5: Eh to gaskiya ba zan ce duka ba amma like irin more than 80% saboda ina duba Instagram, TikTok, Twitter dan shiga ganin prices in gaskiya they are very ridiculous idan sun yi tsada
0: sosai
5: sun yi tsada saboda ni idan nayi posting ma saboda jiya ina ganin na sai da ragunan 150 sun fi guda 10 a garin Kaduna saboda wasu ma idan nayi posting za su zo karkashin comment ina ne suna cewa ƙarya ne
0: ba sai da farashin ba
5: sai zo DM ya min magana ya ce da Allah da gaske ne sai in ce mai eh za ka zo wajen ka zo ka duba kuma jiya kadai a Twitter na sanar sai da raguna na 150-160 ya fi guda 10 sannan kuma ragunan mu sai da muka kai wurin 150 Abuja na muka kai shi wurin Abu don koren da muka kai shi Abuja ina ganin sai da muka sai da nothing less than 15
0: yanzu a social media duk kake wannan ciniki kenan
5: a social media ne
0: daga yaushe zuwa yaushe yanzu kamar nan sati ɗaya da wuce zuwa yanzu raguna nawa ka saida
5: eh gaskiya na sai da raguna za su san 60 zuwa 70
0: kuma duka a social media
5: ya ji ka a social media
0: kuma ka ce farashin 150-130
5: akwai na 150 na 160 sai kuma manyan da zaki gani a wasu gurare kamar Abuja irin wanda zaki gani 600-550 ni gaskiya muna sai da su 350-400 wani lokacin ma har 300 to amma kuma gaskiya wasu suna siya da tsada ne wanda da su kawo daga Nijar mu kiwon su muke a gidan gonan mu kin ga a lot of challenge da kuma a lot of factors mu muna escaping inda mu kaga kin ga a gidan gonan mu yanzu muna da raguna sun fi 300 mu muke kiwon tun suna yara a haife su mu kiwon su mu ba zuwa muke so daga Nijar ba lokacin da zamu ji siya da tsada ko wani abu a'a mu muna kiwon su ne a gidan gonan mu
0: Malam Shamsuddin akwai abu da kace da ya ja hankali na sai naji kaman yanda ka faɗa farashin kaman farashin Abuja yafi na Kaduna tsada me yasa me da Abuja
5: eh to kin san gaskiya abinda nayi believing mu masu sai da raguna gaskiya duk abinda zaka kai ma zaka duba ka ga you have a role to play dan kawai kaka zama opportunities kawai saboda lokacin sallah sai ka zo ka ce kawai dan kana garin Abuja bari ka sa abu yayi tsada ko wani abu a'a ai ba wani lokacin zaka duba albarkan ka kai ma idan ka kama jama'a sauki baka san yanda Allah zai fito ma da al'amuran ba kuma abinda mutane ba sa ganewa a kasuwa sometimes soon over idan akwai demand a kayanka wani kafin ya sai da ɗaya kai zaka iya sai da guda 50 to zaka ga ma ka fice samun riba sosai
0: yanzu farashin da kake siyarwa a Kaduna da wasu jihohi haka kake siyarwa a Abuja farashi ɗaya ne
5: kake sai da a Kaduna the same price zan ba ku kuma in kana ma gidan gonan mu a can azari the same price zan ba ku
0: To madalla muna godiya Shamsuddin Garba Sani mai sayar da raguna a shafukan sada zamanta. Yanzu kuma bari mu saurari ra'ayoyin masu saurare da waɗanda suke bibiyon wannan shiri su mamaji me za su ce kan wannan batu da muke tattaunawa.
6: Assalamu alaikum, mai magana Abdulkadir Buhari gidada daga Sokoto birnin Shehu. Ra'ayina shine layyar bana gaskiya ta to da kalubale mai girma musamman mu nan jihar Sokoto. A yankin Arewa maso yamma babu jihar da aka layya sosai kamar jihar Sokoto. Amma bana abin ya zama bushe. Zan ba ku tabbaci da waya ka samu inda za a tare ni. Guda 10 ko 20 wani wuri har ana yin 40-50 can baya to nan bana gaskiya da aka samu 10 ko 20 saboda gari ya bushe kamar babu gwamnati. Al'ummomi na cikin wahala, kowa ta rayuwa ta yake saboda yanayin karin mai da aka samu da kuma wahalhalun da ake ciki. Ma'aikatan gwamnati an musu albashi amma kamar ba a yi ba. Yan kasuwa suna ta kukan babu harkoki, harkokin basta. Wasu sana'ar raguna ga sunan shiru. Babu wanda ya toya taya sun wahala wurin kiwon raguna, abinci ya tsara amma kuma duk abin ya shiru.
7: Sunana Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri, karamar hukumar Rafika Gara a jihar Niger. To gaskiya muna murna kwarai da zagayowar sallah babba inda ake layya, amma gaskiyar magana mu mutanen da ke cikin karamar hukumar Rafika Gara a jihar Niger ba wai maganan sallah ya dame mu ba ko layya ko ragunan da za a yi. Gaskiya yanayin da muke ciki na rashin kwanciyar hankali, yan ta'adda sun mamaye mana kusan rabin karamar hukumar mu tarafi, wallahi ya jihwa mu cikin wani hali na tashin hankali da damuwa. Saboda haka ba ta layya muke ba, amma muna fata Allah za a yi sallah lafiya. Waɗanda suka yi layyan kuma Allah ya ba su daman su ba waɗanda ba su da shi.
8: Assalamu alaikum BBC, sunana Bilamin Salisu Kuran Mota a karamar hukumar mulkin Bangudu ta jihar Zamfara. A gaskiya mu dai wannan sallah sai dai mu ce alhamdulillah, saboda mu mutanen karkara ne. Mutanen karkara kuma a kasuwannin da muke saya gaskiya muna samun sauki sosai, kamar kasuwannin mu irin dan gulubi dan kurmi. In ka tare gaskiya dubun ka dari zaka samu dabba ta laya, wanda mun tabbatar da in gari ne haka, inda ake fadan suna tsada sosai. Zaka ga duk wanda zaka so 200 insha Allah, in ka zo da ita irin guso magani zuwa wanki kana sai da ita 250 ko abin da ya kai sama. To dai gaskiya alhamdulillah muna samu sauki mu a karkaran mu, gaskiya da sauki sosai, kuma muna yin abubuwa komai cikin godiya cikin natsuwa, saboda dai wallahi mu dai da sauki.
9: Assalamu alaikum, sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar Niger. Hakikanin gaskiya game da tsadar raguna da kuma shanu waɗanda za a yanka cikin wannan sallar layya, to gaskiya ta samo asali ne bisa ga ainihin tsadar man fetur. Domin shi tsadar man fetur shi ne sila ga dukkan tsadar wani abu, musamman wanda talaka zai amfani da shi a ƙasar nan tamu Najeriya. Saboda ɓangaren abincin da dabbobin nan za su ci da magunguna, ya sa a sanadin tsadar man fetur dole ne kome hauhawa ya yi tsada. A kuma sanadin haka gaskiya bana Allah kaɗai ya san iya waɗanda suka saba layya shekara da shekaru, bana dama haka ba za ta samu ba.
10: Sunana Hassan Albasari Abu Affan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya layyar bana fa abin ya zo wallahi hannun mutane babu kuɗi. A da za ka ga cewa za ka shekara nema ai da dabbar da za ka yanka, to a yanzu fa wallahi buƙatu rashin lafiya menene ziyarce-ziyarce duka sun cinye waɗannan abubuwa ɗin wanda da ana iya shekara da su. To amma dai ba mu san menene duke obar Allah da yawa, wani lokaci sai ya ga cewa ranar lahiyan ne ma sai ya ga cewa Allah ya hore maka cewa ka je ka siya, ko kuma wani ya miƙo maka cewa gashi kai ma ka yi naka layyan. Fatan mu kuma Allah ya sa dai mu yi shi karɓaɓɓe, kuma waɗanda ba su da shi su daure, idan Allah ya hore musu sun yanka to lalle fa su samu su bama waɗanda ba su yi ba. Haka zalika su kansu ƴan kasuwa ɗin kuma akwai buƙatar idan ka samu abu da sauki to akwai buƙatar ka sauƙaƙa, domin Allah yana son waɗanda suke rangwanta al'umman annabi. Allah ya sa a tashi lafiya.
11: Assalamu alaikum sashen Hausa na BBC, mai magana Umar Pipa sabon garin ƙauren Namo da jihar Zamfara. To hakika farashin dabbobi a nan, ko kuma in ce bisa sai munan ƙauren Namura, gaskiya hakika babu laifi, gwargwaro dai ƙarfi bai fi jiki ba. Na leƙa kasuwa a ranar Altinin ta gabata, gaskiya hakika na ga farashin raguna da kuma sauran bisa shi irin akuya da bunsuru da kuma maroƙari gaskiya naga farashi babu laifi zaka iya samun karamin dan tauri haka da zaka iya yankawa da kai da iyalan ka kusa bakin ku karfi bibijigi ba har kana iya samun na 80,000 90,000 75,000 zaka iya yanka gaskiya a bangaren awaki kenan a bangaren da suka shafi kuma bisa sai tumaki kana iya samun rago har na 500,000 zaka iya samu har na 600,000 to amma gaskiya akwai wanda zaka yanka 200,000 220,000 duk za ka samu har tunkiya ta 900,000 na gani kuma tana yankuwa gaskiya alayya babu laifi abin da ya shafi kuma an ga bangaren shi maruka ko kuma in ce shanu hakika ana samun shanu akwai na 900,000 akwai 850,000 miliyan 100,000 da sauran su gurguru
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Lamini, da take mun mulki Maguru a nan jihar Zamfara. To gaskiya ragunan laya bana suna da tsada sosai kuma mai yawanci wasu kasuwai za ga garaguna amma ba masu sai kware sosai. Muna ƙara kira ga gwamnati da taimaka a sakan mu ma'aikata domin su samu yinaya domin al'umma su samu ciniki a kasuwai.
0: To ra'ayoyin masu sauraro kenan da bibiyanmu akan wannan batu da muke tattaunawa. To yanzu bara na sake dawa wajen Alhaji Nafi'u Abdullahi mai raguna a Yanya. Dazu muna tabbatun waɗanda suke siyar da ragunan su ta kafar sada zumunta wanda har muka tattauna da wani Shamsuddin yake faɗa mana irin cinikin da suke baka ganin kamar lokaci yayi da ya kamata kuma kuke rungumar zamani maimakon a zauna baya ana barwa wasu dama har kuke batun cewa farashin da suke siyarwa bai kai haka ba inda za a zo wurinku a kasuwanni.
3: Eh haka ne ai kin san komai yana tafi a hankali kuma alhamdulillah haka muna rungumar wannan tsarin ba iyaka wancan tsari na da bane kawai muke kai shi din ma wannan din mu ma muna kansa muna aiwatarwa sai dai wanda dama suka samu akan wancan tuntuni su suka fi yawa yawa kuma su suka fi shigowa muna dama da su amma muna samun sababbin customers ta dalilin social media din shine kuma kin san kai yanzu zaka iya dorawa tallace-tallacen ka da sauransu wani yana gani in kun gama ciniki da shi to ba shine mai wanda zai amfani da shi ba a'a shi ma dorawa zai ya gaba ta dalilin ya dauka zai dora a gaban nan farashin da ka bashi kuma zai kara farashi ne
0: kasuwanci kenan ya siya kuma sai da amma kasuwanci sai in ce to ai babu laifi a harkar kasuwanci
3: ya babu laifi amma a duka yi kamar inda mu muke muna tausayawa ya kamata su ma su duka yi suna tausayawa sai abun ya tafi ya fi tafiya daidai yawa shine
0: Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage kana tare da mu
13: na'am ina tare da ku
0: yanzu dai kusan za mu iya cewa lokaci yayi da ƙorafe-ƙorafen mutane sai dai mu ce Allah dai ya kawo sauki me kake gani yanzu ya kamata a ce an yi saboda ba dan wai yanzu kadai ba ko saboda gaba saboda a riga samun saukin rayuwa daga bangaren su masu siyarwa da kuma su masu saya saboda siyayya
13: to dole dai sai gwamnati ta rinka la'akari da cewa duk duniya duk gwamnatin da suke son tsari kuma jirgamana al'umma su suna kan tsari madaidaici sai su rinka zuwa da tsare-tsaren da za su sa kayayyakin abinci abin da ya shafi kayan masarufi kayan da ya shafi makamashi misali wutar lantarki man fetur da sauransu sai an ɗau matakan da za su yi sauƙi sai irin waɗannan sun sauƙi ne shi ne irin wannan abubuwa da mutane suke yi na kiwo ko sarrafe-sarrafe sai ya yi sauƙi shi ne sai rayuwa ta al'umma sauƙi. To dole yana da kyau gwamnati ta matakai sannan kuma ta rinka sanin ƙididdiga ma na dabbobin da ake da su da buƙatar da ake da ita ta dabbobi idan ba mu da wadatattu ya zamana ana inganta kiwo kuma ana shigo da su domin su ƙara wadata domin mutane su rinka samun sauƙi wannan ta fuskar gwamnati kenan amma ta fuskar 'yan kasuwa su kuma yana da kyau su zo da tsari da muke kira credit purchase ma'ana tsarin da al'umma za su iya siyan waɗannan dabbobi ta hanyar bashi an da bai shi ba a wata daya biyu uku ya zamana sun iya biyan kuɗin tunda albashin 'yan Najeriya da yawa ba zai iya ya ba su dama su siya rago ba abu na uku kuma ga masu amfani masu yin layar dole ne waɗanda ba su da ƙarfin yin layar su kaɗai su rinka ƙoƙarin haɗin gwiwa da abokai da 'yan uwa da abokan arziki su dinka siyan manyan dabbobi suna yankawa domin da Allah su da iyalansu su ma su samu abin da za su sa a baki.
0: To Dr. bari na tambayi Naifi Abdullahi, cikin shawarwarin da aka bayar ana maganan wani tsari na kamar ba da bashi, kuna yin irin wannan a kasuwanninku?
3: Muna yi matsawar
0: saboda in zaka ji muryoyin mutanen da muka sa, akwai ma ma'aikatan da suke hukuncewa a yanzu ba a yi masa albashi ba da sauransu. Kuna da wani tsari wanda kamar mutum da yake sanya layya babu mamaki watanni uku ko huɗu da suka wuce, akwai wani tsari na ajiye kuɗi kaɗan-kaɗan in lokaci ya sirri mutum ya ɗauka?
3: Muna da wannan, idan har kana da bukata, abin da ba ma so da shi ne ba ma son wasa, don ana samun wanda ka amince musu akan haka suna maka wasa lokacin da kuka yi. Zai zama ya saba alƙawari kuma ga lokacin bukatan ya zo, za kuma ka ɗauka ka bashi bisa tausayi ko kuma amincewa da ke tsakani, to shi kuma kafin ka bashi yarjejeniyar da za ku nemi kai ku kare ga cewa ya cika,
0: sai
3: ya saba wanda kai saba wannan da zai yi za kai ta bi har ma ka zama baka ji daɗin abin da kai da ka sani, wanda shi zai ba da daman a gaba in ya nemi haka ba zai samu, ko kuma wani in ya zo ka yi tunanin kai karfa in sake shiga, amma in dai babu wasa muna yi.
0: To kamar wani irin shawarwari za ka bayar saboda ganin cewa ku kun samu sauki ne sai ma ya samu sauki musamman aka zo batun layya?
3: Gaskiya ne. To kamar ire-iren wannan din, idan har mutum ya san cewa ya ga cewa akwai ɗawainiya da yawa tare da shi, ko kuma kai tsaye ba zai iya ɗaukan lokaci guda ya sai rago ba, to yana iya ɗaukan wannan matakin, amma ya yi kokari ga cewa ya mutunce dukkan yarjejeniyar da za a yi da shi. Mutunta yarjejeniyar shi zai ba da damar ma ta yi ma a kan yadda aka saida mashi har ma ya ƙara samun sauƙi a lokacin da zai biya. To amma in dai har za a duka samun saɓa alƙawari, to wannan hanyar ba za ta ɗore ba. To wannan hanyar ita ce hanya mafi sauƙi ga wanda ya ga cewa yana da buƙatar layin amma ba zai iya ɗaukar lokaci guda ya biya ba. Shi ne
0: kamar akwai abu da kake gani ya kamata a ce gwamnatoci suna yi saboda a riga samun sauƙi
3: game da harkokin
0: kiwon naku da kuma siyar da dabbobi?
3: Wannan gaskiya ne. Akwai kamar mai magana da ya sauka yanzu, akwai bukatan cewa ita kanta gwamnati ta duba yanayin su a nan dabbobin yaya yawan su ƙaruwa yake ko raguwa yake. To in har yana raguwa, to wanne kokari za ta yi daga cewa ta samo ire-iren su domin su yawaita, don idan aka samu yalwansu to wannan karancin yawan su din zai sa zama na cewa duka wannan abubuwan an samu canje-canje ga kinga gwamnati ta maka, sannan abin da ya shafi harkar noma da kiwo gwamnati ta yi kokari ta bunƙasa shi, in ta bunƙasa wannan kawai shikenan.
0: To bara na je wurin Khalil Muhammad na kulan Allah. Kana ji na Malam Khalil?
2: Ina jin ke jiya.
0: To ka ji shawarwari da masani ya bayar da kuma shi ma mai Alhaji Nafi'u mai raguna, kai a naka ra'ayi me kake gani ya kamata a yi saboda a riƙa samun sauƙi musamman ma idan aka ce an zo batun sallah, bai kamata a ce kusan koyaushe abu ɗaya ake maimaita ba, akwai tsari da kake ganin za a iya kawowa wanda zai iya kawo shi talaka sauƙi?
2: Rai kuwa a mai da ɗan jaki dukiya, a sani cewa noma da kiwo su ne ƙashin bayan kowace irin rayuwar kowace irin al'umma. Abu ne mai sauƙin ana sanya ta, ɗauki misali babu abin da yake tafiya a ƙasar nan ya ba taimakon gwamnati, duk da tsadar hanyoyi kwalta da ake ai da yake gwamnatoci da tarayya da jihohi suna yi ko karkara za ka gansu da su solar energy da sauransu. To abin da ya kamata gwamnatoci tun daga na jihohi da tarayya dukkaninsu da wanda yanzu suka mai da hankali wajen bunƙasa kiwo da waɗanda ma ba su mayar ba su dungumi wannan harka su taimaka mata, misali gwamnatin tarayya ta yi ma'aikatar kiwon dabbobi, to ta ba ta kuɗaɗe don ta yi aiki, ba daidai ba ne a ba da mota babu man da za ta motsa ko ina sai dai a rinƙa ganta ana zagaya ta har ta yi ta su sace da yake jihohi kuma yanzu dauki misali a Robeda akwai hukumar tema ta kan sai abincin dabbobi ta zo ta raba makiyaya don su kiwo akwai hukumar North East tana sama dabbobi ruwa akwai Elfres suna sama dabbobi don rashin ruwan da abincin to yasa dabbobin suke watsewa suke karanci babu yadda za a yi dabbobi su arha matukar al'umma makiyaya din hankalin su da kwanta ba ko a tsara da musu wuraren kiwo da ruwan da dabbobi za su sha sannan al'umma a gidajen su
0: to ina ga kamar waya ta katse ko to ina ga wayar ta katse kaji abin da yake cewa na fi'u kaida da waɗannan ra'ayoyin sa da shawarwarin da ya bayar ko akwai abin da zakake son kai ma ka ƙara akai
3: eh wannan gaskiya ne abin da ya faɗa gaskiya ne shine abin da ya dace a ce gwamnati ta yi mazauran ayin gwamnati ta yi wannan to alhamdulillah zai daidaita insha Allah
0: To bara mu je saboda yanayin lokaci bara mu je wurin Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage masanin tattalin arziki kana jin mu
14: Na'am
0: Dr. Abdulrazak kamar saboda lokaci akwai shawara ko abu na karshe da kai ma kake so ka fadi wanda ya kamata a ce an sake kula saboda shi dai talaka dai kullun dai dan shi ake yi saboda ya samu saukin rayuwa
14: Na'am to shawara ko abu na karshe shine kamar yanda shi malami da kuke magana da shi mai sai da dabbobi kan magana yanda za su bada bashi wato su sauka daga kan irin wannan tsarin bashi da ake yi na da su dawo su ribaci a fasahar zamani a yanzu a Najeriya akwai kasuwa da ake kira buy now pay later ma'ana ka siya yanzu ka biya nan gaba manhajoji ne sun fi 400 wanda gwamnati ta musu register muna gani yadda mutane suke cin bashi wanda zai baka bashi bai san kawai bai san da kake ba amma da zarar ya karbi wasu bayanai naka wannan manhaja ta karba to akwai tsari da bankin Najeriya yi na Central Bank wanda duk kudin da ya shiga asusun ka kowanne asusu ne akwai ka'idar abin da za a dinga cirewa har ya zamana ka gama biyan mutum saboda haka tsawon wata uku ne tsawon wata hudu tsawon wata biyar da kuka tsara in dai kun yi manhaja kuma kuka ba da bashin ta kan wannan manhajar da wahala wani ya cinye ma kuɗi saboda duk kuɗin da ya shiga asusun shi za a rinka cirewa daga kai har ya kammala biyan ka ba tare da an samu tsaiko ba ina ga ya kamata su ribaci irin wannan tsari
0: to Alhaji Nafi'u Abdullahi ka ji shawaran da aka ba ku ya kamata a ce kurin goma zamani a daidai wannan lokaci tunda in zaka bada bashi akwai hanyoyin da zaka bada bashin da zai wahala a ce mutum ya ci maka kuɗi
3: wannan gaskiya ne kuma wannan tsarin ba laifi tsari ne mai kyau shi ma
0: za ku dauka za ku yi amfani da shi kuma za ku ba sauran yan kasuwannin ku shawarwari su ma su runguma wannan tsari
3: eh shawara ce insha Allah za a duba
0: to madalla to masu saurare saboda yanayin lokaci ina ga nan za mu kawo karshen shirin na wannan lokaci sai dai kafin mai sallama na so in ji daga wurin Khalil Muhammad Bello na kudan Allah sai dai ina gan kamar wayarsa ta sauka kamar bai gama fadin abin da yake so ya fadi ba amma kuma malam Nafi akwai abu na karshe da zaka fadi kafin mu rufe labelin shin saura ɗan mintuna kaɗan
3: abin da zan ce shine kamar yanda dai duk masana suka ba da shawarwari inga yakin duba abin duka ya tafi a maganan gwamnati ne to ta duba ta taimaka duk abin da ma
0: ko ma ku bi shawaran da aka baku ba gwamnati komai ba bara mu je wurin Khalil din an ce an same shi malam Khalil a gurguje
2: na'am
0: a gurguje abu na karshe saboda lokaci yayi
2: abu na karshe godiya ga Allah godiya ga BBC da take nuna haskaka matsalolin kiwo domin gwamnatocin tarayya da na jihohi su rungume shi a kuma taimake shi domin ya ginu dabbobi su wadata kowa ya ci nama a rinka layya cikin kwanciyar hankali ba wai ma mutane su fudda yadda aikin haji ya gagari mutane yanzu layyar ma tana nema ta gagara sai wani da wani don mutane da yanzu ba tunanin layya suke ba saboda karancin dabbobi matukar ana magana 100,000 wani abu to ya shallake matsayin mai karamin albashi da talaka da bashi ba da albashi
0: to madalla
2: babu abin da ba zai inganta ba idan an inganta shi a sani ba a ruwan dabbobi ba a sarrafa su a masana'antu dole sai an yi kiwon su ta gwamnatoci su taimaka kiwon ya bunƙasa shi dai kawai
0: To shikenan Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar Fulani ta kula. Allah muna godiya kware da gaske da Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage masanin tattalin arziki kuma malami a Jami'ar Northwest dake Kano. Sai kuma Alhaji Nafi Abdullahi mai raguna nyanya da sauran baki gaba daya waɗanda suka shigo cikin wannan shiri da waɗanda ku jiyo muryoyin su muna godiya. A gaida ba da Masi Abdulkadir Mukhtar da tsara shirin da Fatawul Muhammad. Umaima Sani Abdulmumin daga nan sashen Hausa na BBC nake sallama da ku kuna iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin sake sauraron shirin da sauran shirye-shiryen mu.
15: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
16: Shirin ra'ayi riga shiri ne dake zuwa muku kai tsaye a dora na Juma'a daga sashin Hausa na BBC daga karfe 8:30 zuwa 9:30 na marece. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na BBC a koda yaushe kuma kuna iya sauraron shirin ta internet a bbchausa.com a kowane lokaci.